Awod nuwa emimbara mie. Ma wod nafuwa aibi yembiebis. Ma yenuwa. Ma yenuwa ikan yun amunalte enyabona obo ankanga ayangmut. Ma yenuwa Hotel Musu. Hotel Musu a igreja we ayabang duwe. Ayi dingan zuwe. Ayi ngulu zuwe. Ayi minveni mie. Eya kandui. Ma waran ambang we. Ma waran Mimbar mie Ayi biyem Biye Ma yenwa Ikan ya One